0: kũhingia andũ erĩ arĩa mabatiĩ kũheo ciringi ngiri 50 kũgua *447 house wathiĩ thĩinĩ wa box na one tũkĩigua rwĩmbo rwĩ aha ũkorwo wa thako no korwo nĩ rita rĩmwe ũthiĩ thĩinĩ wa *447 house ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 hena andũ atano hena andũ erĩ matigarĩtie kũheo ciringi ngiri 50
1: Kena FM tũkoretwo twĩ ngũrani.